ba dong mga pai ko por la dap nyo la la sau san minute ba na thrang ron por wan pentem setang ka wi jing rai jong e in a rolson but e jax jones ka jing rai ka blai ka teng breath marin gani and see you up in so but ka akash vani fm about ka akash vani shilong tini yo snap ka ni jing rai ka khat do e na ka ni ka

naka banta ban pin bet ye kijing e bat ban wanra ya ka jing tip halor ka jing dai ki khna bat ka bha ka myat jonki ya ka ni ka center la seng da ka meghalaya state rural livelihood society harankat ka jing treilang bat ka rumpei treikam clf kani ka center kan a jing slok halor ki kam an bat ka jing tip shapang ki scheme sarkar ba pher shaki nong song snong habakran ha ka jing lang ka bar pin long ha good shepherd higher secondary school uba lingdo ula ong ba kani ka center kan ya rap ban pin sngo thu ikirang ba shaphang ki kamram ba ki dei ban kit khlie kanthop kumno ban karshan yala ki khun bar kumju ru ban pundunai ki kam sniew ki balas dankan rei ha ka imlang sa lang bat katung ila poisha ka bakut chong ka khubor ka bala wanchapi na ka akash vani shlong sa shipor kata ha ka por prabajing ne so bat ka akash vani dali na ka banta ka khubor ha ka ktien hindi ka ban but pat ka khubor ha ka ktien phareng ha ka por phra kha san minen ngi pen kan maru bana ka ne ka station ka jongi ngi chawan lam yapi ya ka khubor na ka than cha te lam mingi ka ban wanchapi ha ka ktien phareng haka por phashiteng kanika deika akashwani shillong snobhaban apmanta yaki khubor na delhi

to buy ki khun ki badang ye tre kam lang istanat a de bat kme bat khun ke yo ban ya pen ipo ipe ng ye ga ying mo dang dang step te iko aro ban dedikit ke ni gjing ruai ki parlok ki jong i kum i kong da bat yang hang ni bat boro ki ba sngap ya ga ni ga radio ha ga ni ga por ku bli shibo ne kong lisi nam ta ga ni ga request ke jong pi te ngini yo on ye sngap no i ki ni ki arti jing ruai hikayu a bat Gangnam Style.

aku bakraw balai bengi kamu ki RJ buat ki announcer ngi yo ban kentu ipi encourage ipi bapin yai ngap ya ka Akashvani FM jopin lani ya ka radio namar ba haba ngi kren sepang ka bor jong ka radio kamdei tang sepang kisur ne ki jing tem ne ki jing penpurnya ha ketenrai jong ka ka radio ka long barbor ka syarak na ka benta ka jing syakri pat ba patruk ai ya ka jing hikai om kum kilat patai kubor digital ki ba menta ki ba bon sin ki don kam ya ki smartphone barem dor lene ki tagi data pack internet mo ki ba step ha nre ki airwave ki day jong paro om don ke aka ka ba la ban pin ya jan ya kata ka jing jinga ya pring ki nong kendong pat ki nong sor kumala ka radio gede ki post nam ka radio kala long kum ko suntur batikna nak benta ki jing tmu ba kongsan jong sorkar bat ka jing ba jing miat jong ki pat ba larengi puson ya ka jing yar jong gani ka lat pathai khubor ngin siam ba kada yar sisha hadu kata kumana inuk samo habo nong rep na ka nong kendong ka bajingai don kampan tip ya ki buj rep ki bat mai kita ki bujrap ki bertemai tam ni ki bala ban penek pensa ni conserve mo conservative method ngla banong ya ni kita ki jing tip shapang ke jing long sun beneng te ke ek bula ban ni kalau mo supen me ya radio na ke benta ki jing ai jing mod ki bakongsan hak rap keriang bula ban ni osngawi kita na ke radio station te habo mi kajing e haga kot ke kya de ke radio kaban kaba pen bna ye ki khubor ki bashai kum nu ila ban le phang ga kot ke kya ne kita kijing ai tika shagi longying ke radio ke de kata lat ai jing tip ke bokong san but what glad ya ke benta ke bokong san tam jong radio ngila manong kalong ka lifeline mo haga por badon kijing e haba kijing ma na ka sun beneng ki jur kum kajing jur palor slap ne kajing twa ki kendo na na ki lum but kum ta ter ter mo ka radio ka yeng scam ban pun poi ya kajing pun pna shapang kajing long pikir ha ka por bo biang shwa ban sho ulap ba ne ka eryong te nang ta na lor kajing shngan ka radio ka de ka kamra class ka ba play hard ka ba play bet mo don kajing kang te nado kajing pun bena ya ki jing hikai belebu renti nak benda ki samla puli agi jaka ba jingai hado kajing pun sngau tu ya ka imlang salang halor ki mat pakongsan jo ka imlang salang kelawan ra ya ka jing hikai bet bet sya ki jing kang jongi klem da siu ka no ko no ko dor ngila yo eh ya kita kajing hikai te ka long kajing pun ken mau ka baklan ba ka radio kam ju pun bena tang ya ki nong sngap ndai ka syakri ya ke imlang ke salang ke pen kelai ke jing im bat ke hikai ya ke jat pen riu te to sa bat ngi hang ne ha ke fm jong pi nam ta ki wei pat ki kana na ke ne ke jing lej linti ke bai tanat ke ba la ne menta la kendai po te li ki snam ho ke radio broadcasting in india ke la yat menta kendai po te li ki snam te ne ke por ngi ne on up thanks you shu te ki wei ki jing rai ke ne ki jing rai lo rai ki dubi brothers ke wei ki jing rai le se ke ba Brio give it on snap gig classics. I'm going to give it a try. Can't stop the night.